ngam bong ngay thần ông phải yong chạy có khả camera đi pha khá sợ đang muốn biểu cắt đây được vui được vui mà cái này bảo phải thật được phải giờ đi ủa có khả giá thì sẽ có mấy cái gì cảm ơn Nice. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan. Sakan.

0: ngam bong bay sa nong kong bayang uchay. Kung kakamang ang pakasak ng mong kanta ni right.
1: Don't. Don't. Don't. Don't.